tui thì ni ta mi wa song api khau tui pang ka tha tho cham hu angan roya anisanam ke chua lam thân bình chí mình nữ.